0: Ile nganga wha ua loe tumbul fifia o falofa ma whātalo fatu sa mo i a te oe ile nei fo i tai ao. Ole a solulu a sovalu al masina o yulai. Whātalo fatua ile mali i fo mai ole atunu i whanunga lelei i hawa sa mboi lava il pungsa o tonai. Ia e saure fili e lama. Ia, talova talova lava makin fale le fo i wa... tolu atu ma le fiunga konvina i ele swafa i ale malu pen fenuti mo oili nei fo i tu lao tai au. Se i pa ili tu lai tasi o na mai leo lo wa au avai atu ma lima wa umai fo si tau tua mo o samo. Fatalo vatu mle nganga fa alu alu ele fiunga swafa ale malu pen fenuti li nei tai au faftai fo i. I ale wala u atu mo fu seba noa fa aulu mfai fo ni tato lua. Ya mala foot to twin of start what you know ya ile dey for yes for the man
1: malo malo se fo mu ya lo sunga keni ta tonu ya lo ba lu ngo pele lo fama langa le yo le tu e lo so fo to tu ya malo fo mo to twin of malo ta tu tu no tell the time ha ni se fo yo time ile have no to tell the ta ofa nga lwenga ya ne la be fo lo fo nga ma fo nga ta mo le mo le ta ofa nga lwenga wa fo ta tu tu no fa ta lo fo tu mo la nga fa lo tell malo ta tu tu no fai fo na mola no fa fo ngal ta to por kala mi masani le ya so lulo va sta ta si fa te mo te mola no ta te to di ngal lu fa ta si ken
0: io e sa le le la va malo wa fai fo si na umi ya ta e di to fa fo ngal tu no u ta va tu a se lua e fa ta i ne fo ila la un fa na be le tu ya e la se fu mo so wo lo ta va to e to lu ai nei ta mi fo
1: e mana to fi fa fo ko la tunu ni i e va vanga ko ala pe on masen ya i mai global e se on my phone late time i dunga ta to program el fa le fo i bi le fa mo ya mai te le nei tala mali e fo in fa fa so e te lo time
0: i o e sa
1: mo fo fi fi mo le ata fo i wa fo el fa fo ngal ta to tunu
0: ya sa le le malu ya man tu fo tina ya mo talo talo ni ve tu fa mai mo keni male man o ai le Manuel le le niona pa all time o le me le ai le niona pa malo so
1: sa o le le no pose Manuel lae fa fa nga fa o le lo matua le Manuel
0: ai ka lo fa le me i ken ko po ai ma ia tu ta po klame le ni ta o la mata fu ta lo ta o na ngal sa mo a fa su ta si o le a kolosi a tu I tu bumpa po ke
1: Charlesville
0: ya yeah. Ya ole a tau ole a kokwe fa fonga to wo ye le a fo ya le to yu ta ya ya le van tau tu fo I ma I le ya la le te lo tau saga wa ma vai I e li tau tonu nga afa su ta si on to to fa fonga le I le si fo fo tu mam tu le fonga ya tau le li ata malifa ya ole a mo fusi av no fisi si le to ina ya pe ko kusar ka wo tau si vio ma ka ko nge ya pe si di ku tau si vio ya ka ko wa ma
1: la tonu wa a tonu vo a nga fa tsal no nga le Sui fo ni lengo no nisi mo fa peola si firo lunga a vai nga le lo ya ya le fio nga tau dili
0: sa sa de le la van van le malo em ko ki ya il vai nga fo fa nga solo ngo so ko le po lo lang
1: e
0: yo ya we vai nga ko ki or power plus ke nge amerika ku o o de so ka ai ya ya ta no jo or ma ko fa tu ina ya pulenga le fifa Ya ilong kadiang ha ole mon banga ol plus ke ngam lik a main ma ko kamaren ko fasare faka
1: Ya man tu ho ken ni tala no al telo tupe
0: o sure wa
1: to nga vanga pa pena ta te lo tupe fi se va nga se le ni wo tu vo el to ina ya I o ile si fa a ya pe ol vanga na ta ho na ti kilo a ma pe ho kelin ka ko ku pe yo me fo nga fa ta to
0: yo e sa sa le ya pe ol vanga na ya malesita la fa no no So for a pair, we are some more for some potato tattoo way, wing a foil lot to no. But only for it sort of a coffee in a catchy, we are scoring a perfect and one some more. Ah, people are lying. I will buy a cool layer, push you. All I want out to my, I have my one miss. I hang a roll of going a city, we call me a side, I don't know for a push you, or being a KK, way like a mocha. So le fa le hanga o mo koinga ya o fo yo presio
1: e te mana tua mo keni e fa pe na mo tanga tai na na talonga Pola lava le me sa pele ya te ya ya or kai mi um kwa le fi fi ya on no le talonga le sa sa na na ye ma ma natu ma no malo. Ya le ngakala wala ni va pese si ola le fi fi le awale ola fi la le fi fi i tanga cha uma. Tanga cha uma le ngacha ya te la toe pule ina le talonga le au. Ya por la toe ta alo. Ya wala ni o kwa ngamela venga o ni le fala la ve se si il temil na a wal ka ka fala la ve kwede lo pelo ve a kwa inga
0: e o tilo mal wali e matin ta po klama e wala we tal no lo ya tano Trump se o kitano Trump ko in sali la fai se ka u fonga tangata to vali el fat pa pa e fo le i Washington e America alla kursenge malanga ofa e koru milion fa kwetano Trump a se o kongo kailo fa mersenga e milion e vali li fal e milion e alu li pa ma li milion e alu i la kompanyi a e alu e due le ulone o tano Trump alu akulo marsamo se furu milion alanga lengo of Agutano chan. Ola mau kong ka era wa fare sa senga kolbio. Me kalar samo. Fa milion a oi. Kolu milion a. Ai aver kolbio ko marsen. Ai vai le ke ia Trump. Ai vai ai ki ia kam se se ma yang wa ma.
1: Ai wa ma na yele na. Wa na wa ol samo na wa pe pai. O tu o ta lai tu sama o kala samo e ben kala america o kala samo a e fi kala o pe fi ke ya kala america mo kala samo lo sama
0: e on na u shiba ya lo fa fa nga le ala lo aku ka ko kalo ka Ale bainga tolo tamu sa mo lusu luchi queen ba lunga e vela lo ye tatu su to chi lo mo wala lo ole su lo ele kunsela ni lima su fa pasene le su lo ele lo ye tatu a to su pasene se no e no to u lo chi munga ole bainga le su le malu a mes fit fa fa tatu tinu la puntia le la ia o ni so chemi ole a su lo malo si fo le la ile telo chemi Ole acho uruwa wanga mai tawa tu sabili lo angi mai le tu shoute fa sanga tu le tu sai e ono o tu malo si sabili ile lu su lima mai lo sa sa o ile so on to ani malu mai le si temi ole afia fili tangio alisi o le sabili mai tawa tu le o tu fu fa mai lo sa sa o ile itula e vai tu malu le leile aso yo ole a wa matafun ta va etu i ta la wi rumba i ta to fi fa sala ne le siti ya ya ole a wa to a malu mai e fo ni mai le ang malu si sabili
1: ele ta fa malu malu mai
0: yo
1: fa malu malu mai to no pe te upa u se timu se taimi ya po le ai fo lava
0: yo ya ole va ya tu ne le solo pe ele tai mes fo lu se mo songa na to ma fi fi na tai fale ya olo pele ele tai anele lusu tasi minute tele iva na lima sufitu mita to te imali tai ili to sufitu minute le fane mo rungo so asami etasi tesi male iva su iva mita i on to pia to ili ole tai ili to se fulu fa minute se fulu na ole iva mita o sole maka ukia lale le pea kol kai le pona ni gale iva yeah. mita No, we are like Loakuya, Kuwangi,
1: or Yahoo, or Ipo, or Tai, or Tai, or Taipei, ah, Tai, or Lunga, Ma Loshi, Momo Lunga, the Taipei, or in the Sewer Tai, I all in a pay. Ya, Womakua, or I tell you, you are.
0: Yeah,
1: going up in a pay, I file Matunu, while the Latamil Matua. A killer goes about. Ele vem com essa chave que essa vale vale igual ele me cafa na vanga fa fonga la tunu que o ele ah
0: dela
1: ele com essa hoje pau pau por lá vai jogar vai com essa o pé um p ele ele de tai ah mega que o le p ele ele
0: já lá
1: vamos você esse ele p com p ele ele ele o p o so ele ele já me na tai
0: é essa o no vai ele e pitonu ele matou na sanket e tole coi que faz Fama la capipe fasela un mitale anca.
1: mamau i tai o le tai.
0: Kwa i lua kulika mai sami voi lale mingoi mai. O le o mai uka i. Ai wa mawa ila ma fingota voi e ke vai e koa. Mai le ave o tau tere palangi a vela tai fau fata mbo e dungo le. Ma tafau. Le ala ula winga la ngala fa peo nga unga kukuge i e balingi a au a le ala e mawa ina tua fio.
1: Yo, so fa pe na voi a matau. O anga pe ni ele le tai ya. Wale ai ama se sua sami e ke savali vale kwa i utel a wale kele e ke alua e ka wale au inga e ke savali e leto e sao se pao pao po la lawe joi ngava se mufo e lau a au ya nga lo ma osi osi a i amu a e kele a e sirelo savali vale
0: ya ole vanya na samu e tato talo le tau talo le tau ya tautona ya nyau a fangu vai mai ni au samu e tau mafage ke o pila uva Wai mka ukia ya tatu tangata niwa temi
1: ni maa.
0: Yo, ili ngata, fapewe nga palangi, onmelo wa isa mo, ese wafango, kwa ese lako wafo, yo hori teye, pa uwekien chole.
1: Ele ai wa ilofo e tatu sa moa, ya faiti nga astuwa ngasi kaini, yo, ele nga palangi. Tene kwa nai sa moa maana, yo lato wafangota, ma lato wafo, ye ta wafao ai.
0: Ese wafao, ese wafangota, mka ukia.
1: Ele wale, ele mai mai valmelo wa e tatu sa moa.
0: Bangia.
1: Wa makang si si ivo ilunga le alo le. Ole tu langa wa yai fori soi fuanga o tatou sa moi nei i nei atunu. Se ka uko foi pala langi lei e lofo i sa moi a feo i waa foi e ka fau.
0: Ia ono le fata tan misitasi o tumali i fo tatou tunu. Le a fionga ya fale umabaenga eni hankin. Balano pese foi. Ia fa fonga mai sa moi ska vai vai nga foi la tautu e la tu.
1: Ia.

0: I'm Brian Tuttle.
1: And I'm Stephen Crichton.
0: And we're each other's number one fan.
2: Ta'alofa Samoa, loa tunu upele. You're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program, supporting your community radios. Alofa tele, Alan Alalatoa, Brumby's captain, Wallaby's player of Te Lover.
3: Ia le malu me si fui whawhanga tato atunu ui o nantu whawhanga mai nai musika na ia mala fui vai ta maftanga o le auri ia me si fui e vatu lawa ta ele fui anganga le avanoa ta ua ia nau tuto e whawhanga mai le si whanga mali a to wo le whionga le to utaya ia tau ili ata marifa ia ilo suia lawa le si whanga toina
4: ia o whasolo na matua le toina se vane fui le whionga tau ili a o lona si ufo fonga a laere suia a mu ia fo ia
3: saole
4: o matuolo so i fua a lea lava e o fo i danga memories a e le umfaina wa pevolele pe o telo isi e mfasolo longa makua ia wa matanga ngalo ngalo fo ngale le telo o vaenga e le natele manatua
3: saole le lava le malu a fai wa le fatu au lima ono ya mu ya la tu lo kai fixe ful kai vas ful na fine of shirt ya tu fan na u le nga na am fine mo wale leo me au ke lo wa ono se furu wa fa nga lo le nga na foi le international sang mo mana o misi tanga ta
4: se ka ko fa lu pu wa
3: io se tanga ta fa le
4: fa lu wa tu nga nga na foi le fa ku kanga a nga nga fa kanga
3: io e sa o le le malu ya ai li tu nda ta tu ta la samo On Nina Mugwalkwala ya setasi for you ali America ole a tu no for will ole no for ot ye pole will
4: pa will ah
3: ya ya ele ulanga ni ka maki ma fu my love ai ta to china wat to ni ta china sa mo so si china la langi winga fa pini
4: ya
3: e lo fa pito ti nana i lo nga ai la kiki le ia lunch vo ia lunch fine ma no so le le tau numa e fa no ko la pisa ala fa mai o ko ia se ka me a ola sai du nga
4: de fa nga si la mio se ka
3: io e ia o kulisia so vai ko sa lo ka mo male wilal kom kiki le si net sto ala vo mo su e mai ala vo un ma ko ko ngoi la ka ia me va pe kulia kulia onga walwa kukameki male kuse wa kufaya onga ave matua umafaika wa china leka uwa kama angalfanga uso kamiki la onga hele wale onga eila lumele nana tupuna i ulava na fasi oti kamaki kini ina uwa asfu walu ontausa ia se tasi ungari i matutua ina Texas walu suta usanga toina fitu ivo la china wa mwet fai ungon fam sinonga wa kele ngau ele ngata ngoi aole wo o lava ile fasio tangata ea wa tau fai unga eo tau ileo tiroti e faa alu la le kuia e fili fili pe faa wila ngofoa se tulo ea wa lotu neine le leo leo ma avele peni ma le pepa e koe kusi maina yona lo faa anga bulibuli aile kia ngofoa wa lela oti se tulo ai wa ke ila tu sai wa ku sher kam geki lo china mai ma u pinga ka o mai ka ki u fa ka shi go fu ore la u ki yo agwana ele le mai le amatang a longa ke ngo fu i
4: le yo o le va
3: fa pene o la o fa ta o sa u fa le bo wa se nga luanga le le ai o le tele o temi na uga ou iai ma umanatuala uila kamakiki net stoa le naso nadae misi na iloa lelei lega o sauma le uila le lalo na boega ae lē tautala le sao manatua le tusi se le fai aʻoga ua tuli aʻo ma le aʻoga ae ngofofoi kau lekoeiga e olae lelei ia kama magaia lagalipoki ma le aʻoga ia o le ala ua oo i mea lava e gata solitulafono o le fasi o tagata a o le ala ua leiai ou tina lasouloai le malu
4: manaia tele lanā foi tala o se aʻoʻoga tāua foi mo tatou a maise foi tina Ia wā olo tupu fui atato Samoa.
3: Ia hoi.
4: Ko kele yo ki ngā esile alofa whapito I lato whanau.
3: Mahi.
4: Ia ia lato whanau e pele ia lato. Ia e whatutu na e ma whapolonga nisi o lato whanau. Ai o tulanga na o le tamaititi fola na le anga le whainga e lontina. O le kamakiki siri ngā whalongka.
3: I.
4: Wafo ele ke o la le ke wa o la alwa kwa e sefe lontina. E o foi la pa polase me fale tonu e sefe e ita fol toina e sefe foi lonkinga o le vanga na e o nga tele mo tato matu o tina e le mfai o na ave esel mele o le lo fapito e fai tutu sa umu tamaiti e a oye e fapito ava pe o ke lo foi a pai ke ika ya la fai e wal mele le si mele tupu ya tato nei keni temine wa pele a e le si I urungale I Ia le la tama e olae kele le kupe sa wai
3: Sa ole
4: Pele ya la ua Ai fa tu tu na isi kama kiki fo ilele E se asa asa umu se tupe Po si kama kiki fo ilele ofa inga luenga Fa tu tu na Awa pele ya la tau ya la ua Ile tama titi olae tele le tama a inga mo mai ai
3: Sa ole le malu e fa penalta No sta setina anu ma fa inga luenga Ni usi le fa libili Olo na uso e olo uso lon todua o tinale tano uso lon todua fa ya on kolisio Samoa olo lon todua foma polea le teime pe wali fan tano ul todua le uso todua fa fine le foma e fa pili pele tina o kamange e fa kalitali mea I onga iala E faya onga I junior faliata vo ile ku se le e bon la lo kura ngo vo finere pole al pe lui kura ru ko wai ya finere le to lu al kama le faya onga le kolisha sa e fa kali me alfa lo matua se e wako
4: latina
3: latina o
4: la wa
3: yo e wako fa me ya sa ni fo al fa ska ko umu fia aya se umu Ora lo ki nga yele lo ko va ko la mo le le ya le ko du o lu so lo ko du a o fe a e fa ka pe yo nga ya e pi fe a ola a ko ya ko fu kan yo ma a
4: mon
3: ma yo lo li sia so go ika le ima si u dunga va varu a va ka mar pa ka mon pa le ulta lo mo ya fu fino le fa mo ta le wa le le fa mo ta la ma o lo ke lo ya ka bla fa mo so le fa no o fa fino na ko a fa mai la wa fa mai la fia fia lo fa le lo ko ai wa ku lo mo le o le miki o le u du ra le fa mai fa fino o po po ko fa fa ngo o fa se ke sa yo o wo ki lo fia se u bu u a fu lo nga e wa ku lo mo Que lo fin de só de o cara lá leva tinha o ko o lá o fana wala wali e no fona Silvia Eu não mato aí pro administrador. Mas vou matar, vou fazer o pro aí calma pra o ouro, a ver pra pro. Só de fai mai. É essa massa, meu manu se lo wala ki ko tai le ko fa ko ruanga aí. E tu e fai ese se fe awa.
4: Ale a fura langa. Mana ya, fo sina o nga na fai e sina fo sina ya.
3: Tina o lon to rua.
4: Tina o la tai to rua. Masio na uso. Pe wanga na fo lele e tau hon ki kiro I tato kwa e moni fo ya. E tisi le fifo ma keni pe fo la temi nei le melo lo tupu nei I nei tamuti fo e vai tama mai.
3: Ya.
4: Lelo tu pe fol mer na.
3: Sa le dei famo moi fan.
4: E famo moi fan na monia lungali. E ya fa po longa na tamaiti na va tama mai. Na I wale nga lo lo ri le so I fanga ke au so so la ese.
3: Ah.
4: Ono le mafu anga na.
3: O la ufa tunu na le uta. No ma o si fe uta pu. Le ma fa into va tama mai ni si ni si len tamaiti va pena.
4: O ta via.
3: Wana na la va pala ni mla tu fe lin fan
4: Ya.
3: E bo ba fa ka e a pala I foi la
4: e fa ngita fo ina mo e la to na ni ta maiti a ta to wa isa mo o ta o fin men na o no le mafu angala nei o le mai o nei ta maiti e a mai fa polonga fa polonga ya na ya lon fa na we va ta mai ya e fa pele pele na to fa na
3: sa o le le ya en haloi o ta maiti e si de tuna lo fa monia la we la fa na fa na mi la mana va si tu lo pe a le le fi
4: O le le na tala, I le se se. O le te le na o tamaiti o lo o ye temi nei keni. o tamaiti e vai tama mai siri na lo lofa i mātua nina vai tama ina mai lātou al whanga ua mātua nei lato whanau moni ule lopo feo oi ei le lawa kausi e ngai kamaiti e ngai kama mai ea ule lopo feo oi lato whanau moni ea pēo vai nana
3: sa ole lene malo te mantua na ea na ofuri ungari American ma na tupuan mene e to olua whanau wale ungari umaliu latina ba vili neto ina lan fanau teine to olua ae wangalo lai keike ele atro le teine na atapto ba ye e to oto olua ia lato ea o sau teine ma kufa mai dad ea le me fai mongo kau sio ea ngake lo mersanga ruenga ma malo ko olua ea ngake lo ki tau mafapia ea le me fai nga e sarpia ea o mafat fako ale ngofo ngofo fako ea mar keu kusi le ngay mfai ato lana fwine ale ima se fusi na de sao o ke ngia su ko inga wo le vi de to no ma ni mo tu fita no ya le la o sao ten ma tu ele ma nga wa ya mai o la ke pol sa wi dia sent ya sao sent o le mea ka si ve mai o le se fusi le se fa pia tu wa ma ka nga lo nga ro ko inga me wa bu ti men se ko inga a le ro fo ko inga ma fo e pa wi lan fa na ni me na ma na o a o nga mo ru ru nga fa o nga to ya sa fu kenyo no la kiki o le mehakas mal kasi poku mo en mafal le hisi potu o feina la afe o ino fo tat fatel o i tat ma tchu dali ka fi lo la kali kiki nei ai de ka wan ma ko ni fa ko mal ko ni me si di ro tat cho fi lo cho ta si la wa fi ni le la vi
4: ro ma fi ni fai
3: o le fa fi ni fai
4: yeah
3: Sawa ki ki nga saura ko fushi going how are you what can I do for you ele ai me fa pa fa ye fa lo mo fa ko lo mo ko ni ke sa me o le mo no tan no yo uso fa na mo ya ta la fo la ke ke ni de no fa ro ga ta pu ga ya yo che mo fa ku yo uso la to lu la le mo se se mana o o le fa una fatia fa le ma fa no ma ya no problem my kids will be happy to have their grandfather chole o fa ko inga kala le ku si da ku so ka ka e ki ka li nga e wili e wa o ma ya me uma
4: money
3: chole ai vai ko ko ku le me or ko du le fka hesi
4: too late
3: o fa ka wa ko ki nge le me
4: le wili uma
3: le wa ku wili uma ya fa ko mal ko inga sangi lo ingo that's all you do sign o ba le ngai ku ko ngi po ai ya lwai so fa pen ha
4: money e lo so adopter mckenny o lo so le o le pele le au matua. Le kama kikiri nge. E o al taimi na mali o lo ta maa e le ma fai lalawal me manga o ele e lo ka maa e fai ale la kikiri le. Le uso. Sidek fo lalala lofa o lo uso le e matu matua. E ke lo kaimi fo le o ame manga o e fai uma le li le. Ese e pele o matua ya el mako uso le a maetama. Lo vinga la lo tala voile le. Kaku kere lo alfi nga lo lele. O le si la mita e lang fa na voile le fa na moni pe wata ma mai. E a ma mawa nga luenga lele. Ai a fai le ese a lo fai a o lo matua. Oye o la la nga. O mena tang titi lo ya ipe maka e a lo lofa. Ya tatu fa na u ya tatu.
3: Sa ole le mantu fu il pisa misiru ki runga li fu vivi ina fa na wa ongo mo ni whisky o
4: score sipi ai uma vai kau si si ola singi
3: ala ai mo fu ka pisa de a yo ma ka mai yo le nga o nga ku pusa mo fu fu o mistele son kusi o se es kusi te pisa e kusi la wa mera ku
4: pisa misiru ki esa o me uma esa o pisa misiru ki ka ta uma
3: me fu nga ki fa no nga fu a miko se o taito o fu manga o al pesu e kisi mama o nga la sa o ale kisi mumu ya mama ele mfengi halu falkala malo se fu moko e vatalo vache moko ima aingele na ivo ya wauli malo myra ya misi tu ya edi berira Mantua tu fuisi usu ya valu valu, a mesele fengwa ya sala paonga sa nganga.

0: Watato ufeiroa ima mafutaile nei fo iasa fau, faa poponga le tautua, usi meia na ufaa fonga. O le usu iei sa moe le nei vaa yaso le fono lo na tolu sifut faa, ale faa la putu patonga le awa uina ole ngana sa moa, I to tonu ao te roa le fanga sa. O toi fa fangu mai eire le ngona o se tasi o faya onga le ngana sa moa, faa pele anganu, le fionga ya ai ono Dr. Fanafi le tangaloa, na ia ta uai a le aise ngana, o le aise anganu, a le aise anganu ua pole nu. O toi faa manatu e le sui pa le mia le nasa unuanga, na te tala ai le fono a le fanga sa le mau, ona e tutusa le mau wa autu i aire fono tanga, o le afua mai maunga le manui o le nuu, ma le autu o le tu la fono le faa vaine o le komisio ngana Samoa, o le faa ola ola ma faa tu mau le tatu ngana. O le nofuanga tututonu o tu maanga nuu i malifa, o lo i aire ofisa autu o mta ngalue nga wa onga maanga nuu, o lo fanga solo ele fono tanga le fanga saa, le e se lau lua se furu le au malanga mai ni usila, o tama faa nau o le tatu o tu nuu o faya onga uma, o lo o a wai.
1: Ele te pufua le fatou fala inga, a ai ono Dr. Fanafi le tangaloa e fapea. Ale aise ngangana, uale aise anganu. Ale aise anganu, uapole nu. Ole utele na ufana unaunga le neifala putputonga. Le alaba ua masii, mafaa malo ulo umai e au mai maabatu. E olo olo pito vaa, ele ngata, malitato matanga luenga wa onga maanga nuu i Samoa. Au pa anga, malilava loa le tato watu nuu. Ile faa mapu e inapea le tato ulava ngangana. Au wao le tofi na tuu faa malele mai le atua yo oto tua a mao tato matua. Awane ile aise ngangana o Samoa, o atae au mai elua. Aia faa ola ola, faa ngā, mafata awa pea le tātou ngangana. Wana nafi sa feilo ai aile mātou komiti, morseifia ia olea ua leo tue mamau foi tātou te Wila Festival. Wana nafi lale fono lo na lua le mātou komiti, e tāpe na ina le faa moe moe nei. Sa mato soala bule I se ingoa e mafai o nasui na aile te Wila Festival. Ayo se panga noa ma se ava noa e toi wha amatie. Ma se I toi wha amanatu. Le tato wanga nuu wha Samoa. E ave aile wha ataua, ave aile wha amanatu. Ia, e iele mato ufeiloa inga I vai maunga talua I vai aselea. Sa ufesidi yai tamaiti. Tamaiti, si I mai o oto wa au. Te afa apea olo oto no nofo ilalo. Mafai le tō mea ai ma oto mātua. Ai si I atu le lau lau Samoa. Ai e nofo maitua. Fai le apa fafana. Ia maita watu. Ele ai manifa na oto e faya na meiti tono ai. Olona winga, ua amata mō watu. Ole basics lea o le tātou wanganu. Mai whataua, ile nei whama I te tāua. Si o tātou toe o lava, ile a o le tātou wanganu. Tālo whai tātou walo ma whanau. Ia e mai sei po e tātou wau ngā tupulanga. Lato te le imaua ia vāenga tāua al soifuanga. Olona winga, ole lu ia tātou. Awane I mate whamanatu. Awane I mate le whaola ola. Ona le taimile nei, ia waluluti mai suinga, mai fafo. E ono lo fia ai tātou I ave malo losi. Ia oanga matu maanga mai fafo. Ia aitu ua ilalo le malosi malelelei, ia male oa o le tātou ngangana, o le tātou wanganu, sama asani na ola masoifuane ai. So se vaa ema le atu nuu, e te malanga atu waifafu, ele mafai na tuu ilalo lo fia tangata ilau Samoa.
0: Le fionga le sui pāle mia, le fionga muripola ana rosa ale mori o, i le tatalaino le fonolo na tolus furufa le fangasā, le faa laptu putonga molea o auina le ngangana Samoa i Niusina, i ma Samoa i fo i le avanoa, e vesilingi ai le pelestene au au le faa laptonga, e tu sai o le masi imai e faa tino le na fono tanga i lo tātu putinu.
2: O le aunga tonua o le mato konfirmisi o le faa ngaina o le ngangana Samoa i to tonu o potua aunga Niusila. So ole faunga in the taumua lua bilingual education I think la wo is quite strong in New Zealand, so we thought le wo mato manato ia au maini, so we've got some speakers le fela ko bilingual papers ile fatahua ina la ole ngana Samoa. Especially in New Zealand, like on New Zealand, Olingana Samoa, that's the third most spoken language in New Zealand. So we want to make it even more prominent and more dominant out there in not only New Zealand but Australia, but before Samoa. Yep. So, I onga tulanga lua. They are improving or increasing their understanding better now langa we yaifaya onga Samoa that have gone through the New Zealand system that are lofa onga ngan Samoa e kilivaile curriculum and New Zealand, the New Zealand curriculum. But we have seen some really good we've had some really good results with students in the It's done all the bilingual units Samoa with academics in English and Samoan. So we'll fight to see learning ngana maling ngana ngilisi. So that's what we try to promote in New Zealand. The importance of the fa'o ngaina ele ole a oina ling ngana. Ole a oina ling ngana e o you wait to get to ikulisi. Pa le fa'o ngaina ole ngana it's done all potua onga. Ile tulanga lua. La wafa'o nga fo I early childhood centres, the whole bilingual education model, I guess. Yeah.
3: La la si si la ufeo el pelestene de fondo de, mas e outcome e mowa mai.
2: For me, the outcome ia matau na network fa ia onga Samoa, ma fa ia onga New Zealand. So we've got all matau vaenga, matau malanga. The majority of them are New Zealand born. And I want them to be exposed to the Samoan culture. They haven't been here to Samoa. This will be their first time. Appreciate, acknowledge, and accept the Samoan culture is alive in Samoa. But I want the collaboration, being the national president, I want the collaboration between Samoa teachers Samoa and Afangasa teachers in New Zealand.
0: Se finangalo le sunga ya fata vai timu tongi le manu, o se fai ya onga, ai o le pelestene au au fo'i o le whalap tonga mole au au ina le ngana Samoa, I to tonu au te roa le whangasā. Bo iluma nei o le wha masinunga maua lunga ni tālo sanga mai le loia sini le malo. Wa fina ua ia ave ese ma taofi, le sue sue ina o le tālo sanga ua wha uruatu, e le sui fai pule o fale atatolu. Le tō whāle ala I le pule rimoni a yafi. O le tālo sanga le sui fai pule ua fina ua ia tō e faya se ilo ilo ngā lea wha amsinonga. I le wha ai unga le wha amsinonga wha I tū mā lō. Na le ma fai ai o na wha mao nia ni mōrianga na tua I ai le pāle mia. Le sunga la auria le mālia tōa le ua tea polate e mawhosi. Ma isi e tō lima. E au fi ai fe pule a I fai matasua o li o wha tau malama. Lise o Samuelu masivai. O le wha iunga na fonga ina le masina o mati, e le I wha mao ni ai morianga o le pāle mia wha pefe pule a I malio, ai wha mao ni a nisi o morianga na tua iai le isi tō tolu. I le wala uina o le talo sanga le ala I le pule rimoni a ia fi lea songa fua, o tua tua I neide ava noa ilo ia le I tua lo talo sanga, e tali atu ai le talo sanga te te e le strike out motion, wa fa ulu atu e le loa ye sili. Ma e te tau ana tu e vala au le mata upu le aso lua se furua le masina ne yo yulai. Ua mai atu ina atu se tali, o na fa atu langa ai leo se aso e su e su e ai, le fi naunga wa tu ina atu e le loa ye sili. O mori anga le fao o manu atu ngā ua mori ai e leo leo. Ni ali i se totoru o lo tua ia nei le fa lave lave i le tau mesina hideaway. Ua mali wai se ta maa lima se fulutoru tau sanga o le soifua. O lo faya pere ngā lue ngā leo leo mai ai nisi mori anga fa o popo. Pe a mai a su e su e ngā lo faya. Ua li patia o lea ta mai fa mautu o ia i Amerika. Aina malanga mai se fua fua ngā tau ilona a inga i Samoa. Ae mali wai le pōles tō na ina tenei, a o ta whao ai le nōwhanga le tupu ai le sori tū la whono, le ua mōri ai ali e tō tonu. O le aso lulu lo ngā tō tonu le neiva i aso lo tātu utinu u, wa wha ngā solo ai le pālo ta mua mua, mō le whai ngā filifiringa e toi sa ili ai, se sui usu whono e le pāle mene mō le i tū mālo pālota o sāwhata lua, a o lumana i le aso freire nei e whai ai lana pālota lai titi. E tō tolu sui wha atutu, o lo whaia i aile whiriwhiri ngā sāwha talua, e au fi aile sui te uwāta mā i ta ia tō tasi. O sui wha atutu mō lea whai ngā whiriwhiri ngā, o le sase eile no foa, ne fionga i atu ia pua fua tōngi le toa, o le le ua fua tanga aso, ma tole a foa lo salia sanga lalani umata. O tala i ole nei aso, soi fua.

0: Ia, na maua mai le pō le asitona ina wa tupu whaavilawe. E watu fwoi la tau ma senta whaafu wa tapuni mai leo leo. Whapiona mali ua iseta si o, o alo. Ia, ka whao kui Amerika. Whae mingar wakula se ingo le lulu. Fwoi le lali cha pipi inga nga se e le weekend nga. O le mafuanga ni malanga o leo te tau a inga. Malanga mama o tu si uiso o ron.
1: Halo,
0: Ya era kwa ye masalo ye boliva ngalus kama ya Amerika.
1: Yeah.
0: Mtu fuli malu neten. Tu fafitai ya leka ke om ka ko yo mai.
1: Yeah.
0: Waka vai ke leo shuin.
1: Tele.
0: Vai yo tonto di matete ka miki vo la iki ora ka bo e ni i la so se tu. Mm. O kama nga o leo ma ko e ke ro oi fuli lo no.
1: Wangalo ya tato.
0: Yo, wangalo ya tato. Ya ole man kua ka mekilo sa wa ya la ku ya sola.
1: Yo,
0: sa ma kwa su ya se me la mai oi. Ya ona ime fa pena o wane e choice se timine. Ya le un atu pula nga fo ila hua o mai po la oi fo fo ila tu temi.
1: Money.
0: Ya sa ola ta la fu le malu se tu lo ma se ni fa mai fo al pe en man. Fa kalo fo kai fo ta po kla me a fo mal fa tua ya lo fa chile le mo matata tu isamo. Fai mai, ia wau sasi fo, e lo ole lou malona fuata. Oi, e lo fuata malona lou.
1: Fuata malona lou,
0: ia. Ole lou malona fuata. Ah, e kofu ale lou malfuaka, e lo ole fuaka malona lou. Sa ongana.
1: Tusa, e kusale aiku malbomu.
0: Ia, ole na, ole tulanga na lewe tatou, a fai o se fafafine sa e fasfasi, e fai kekepe a ruko se kausamo. Ah, ave se kupe iai.
1: E tumba, ole fafafine, ia ele ya ongai. E moni Kenny o vanga na folele pe ona e taua a faia sa lain bana tua ni so tamiti o le ria le sa fasia ma ko ia soia a le lawa ko lo ko lo e ko fi kama mafa ku sa mol te mi nei wa la ku ko fi a ia e le la lo la ku a vengi ku pe kama ki a ia wa ka lo ku ko e faila o me nga fai mo mo ia ia wa e mo e mo la u me mama ina
0: Nga loi mo pe whanga ua.
1: Nga loi mo la su whanga. Pe o mea nā tātou tīlonga iai ua. Ese le soi whanga ua iai.
0: Ma tātia. Kona
1: tua fo ele te leo le. Fua lau fa sa ina la ua ita mai ti sa mua. Ia la ke mo sau soko fai. Pe o la ele le imalika mo kiki ale loa ke le loa la ua mo kua maua. Lunga le le le ka mo kiki la sa uai.
0: Sa o le
1: le. Ia o la ne te ua ese se hei na. Tawan tātou ai fufua mo vai le le. Ia ka lofa si uso. Lenga malanga tu sa mua ma Amerika. Ia ai o whaatari mai si ona tō lua mo si an whanau. Ia ai le o tangata waleina fo i Samoa. Ia ai o sa orika la le seo kamanga wa mo Samoa le koe mi mika i sisi.
0: Paolo kamaa
1: ia. Ia ai. Fai tete tātou pe au i Samoa.
0: Ia ole si wahenga malu se o ananafia ia o. Na wala au mai le wang fwoi le mwa fwoi tapina ina o le kōs fwoi le o le traffic control.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ya wa vai mai lava nai fo ma i fo ye wa len fan ko si se lima su kilo wa len ko fan ko si se ko su kilo fa mai no mar fo ma ke ronga ronga de le ya ka we fan o lo le ku ku ma lo li pop wa ko la nga me traffic control wa
1: mai
0: yo o le o le aso fu e a mata Aole kele iyo kula fongo fok yon nyinga duenga ngare kuku malau bapa. Ka ilo su enga skusi, ma su enga malu ampi ula pe kukusa ma su enga male kuku mani ya.
1: Ano inga chao mai nae le fengu ofi fwe lau kuku lele kuku e.
0: Iho e.
1: Leang alfa lava lave di geni. Langa e se artemi sa tutu e fwe lele le tongia. Artemi la lele kuku e la kuku kukongi. Na tuale ko ku ku fu ase
0: sole. Ma ka ukia ma la ya tang.
1: Yo e mana ya.
0: Sul lui tu la le aso. O ka ya lui mal biki ku sole la. Ai ol tu la fono le mal dire ma. Po le ala fo pa sole shu en mal ku ku mal lo di popole. E tial fa le lo fa pi ni o soli tu la fono yai. A e te alu e fai fale ma e fai lau te spekan o fiengi maruanga ma le fala au fasa inga ma le ava malosi. O fa kwarele ke le kan fi o manga me ai fo mai rola marka la de mano so se te me te a matcha i nga lunga e fai e la ia e koi fai fo la testa ka pe testa pa le menele busunga o me fa
1: ya money
0: ai lua kuna fa pe o le na insa fo winga nga po

0: ai mau wa ili test a leva pe lue kura lenga ea lue on ma maol me le la ke fenga lua ngaba ese ese o pito no e koe kuli ma ya o
1: te le fenga lua
0: te le fenga lua alo to e moi le lei kusa ma ngau no wadu ya mon ha tofu yo lo kaufanya nga lua ma na ya ma na ya e to te le la to wa ma li liwa se pika fa afefe e fai mo kare ino vu na no fika kifia lua kwa fenga lua ngai a cha o mai to tele foi la tua mai mau soi fu a kwa sika vale o nga a fe ka vale la ku mal slow por stop
1: ya a money geni e money le mel na a ta fun fa tete ya o vai fo ye le le nga lwenga le mo geni to tele yo na ya lo fa na tene la iti a la iti ka usanga vale la o la fa nga lwenga e tu ku mai mala ko lollipop e a ma le tulanga le pewa na tau e ni si o mali wai yo e moni le nga lo wai tino e le men tu pu a ke me ofelo e loli o la kula o loli la o slow down loli ala le se dinga mo mo ko luma la kula nga yut la la kal ngo ko ke fongi ala wo ku mo sika male lu mo le wala mo le stop a lo fa me stop ala ma sa wala ko mo le la kal ngo ke fongi anga le yo so ko le di le sika male
0: shol
1: a e ke lo e uma la shol nga a anga nga mi ngo ye ko la ko mo le pakka lo mo le mo le ka vale lollipop senga ma tu fa fa la tu na nuti u mo fa ma la mo ka vale a ya ku lo mo ka la ka mo le so ku fa li ya vi li lo la u li le o ya mo lo mo le lo ya lo ka lo mo le di nga la nga len kal mo la ke fo ngi ya mo e te le fa le tonu pe ma pele o so ska mo le ku a al menga nga fa nga nga o so ku ka lo mo le ka vale lo le popole a
0: le tu la na le malu pe no vai le a sona na fi o a tau le ni tama tala vo Mm. To tele foi o tene tala vou mala to vita to shuta e fashu to jara. O nisi sa fanga longa le ofisa.
1: Yeah.
0: O nisi sa fa ya onga i me o kinta kaden. Ai no si de tuma no. Ase o mai moto ngo longa kofi o longa longa le fa mai. Ma to fa longa e dapo e dapo la koko konge fa ya onga i me fa longa i ofisa. I ringa longa le o fa longa kuku o mala pa.
1: Tongi
0: mas furu tala le.
1: Ya mata ka fasu montu buang ai lunga. Ya ele le tongi o tangata ne ngar ku ku ma lo popo fe di lua. Pa wa fa fi tau lunga lunga o umil tu o le la ma le timu o le pefu pe o va ngana e fa fi tau le nang lunga. A fa ke nga fa kia. Ma ku alu ma sa ma ke le ku ki wa ka ka va o ma yo yo mata o ye sa se pefu.
0: A kong la va i fo aska di ma la lunga se lo di popo mu mu o le va ye ko si ai uli mai pe vai con la pepe vai de cusi va no e vai con la fai men Michael Jackson moonwalk alle lollipop me
1: allora vai con la che pepe me cuoce lolli lo culo vuol che le la che le che ci sa cuole lol
0: e ai nei pesi sotto un tatalo talo
1: lei
0: ma lo la va sa morta di fortuna e i to morta malawa il ne fu i tatua le assolulu
2: Tomorrow, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

0: Ole su formali le na le punya lava amale la chou pisele na ni sawe ka kalishua wa le vanga ya aman malo ile upu tau wa le ne tele na si si ni si ole upu le ole tau fa pili ola ko fera fa ka ru chapi senta wa fi wa si ka ma fa ya kulan kenya pa sa po sa nga wo ku ma la ulima va nga re ulima ma pa la ni vanga kam sa pa se ko nga wa ko ala ke lu nga mai fa ma ka la ka la kenya la ku ma so i ka fa pili o wa ro la ima ma va po le ale winga ol ta fa pili o le ala wo ko ka nga li pe se ko ma go pa ro pe se sa ka fa pili o e ka mo la le winga ol pla sa o le
1: te le lo e ma na tua ele fa inga ele fa inga fa ia se tala va pe na pe fa me se e lo to lo se tala va pe nga ya o e
0: i
1: se va nga na o sa u te ni se va nga sa u te ni ala i lo ele ele ke ye e fa lo ko lo wa nga la la fa mai ku sa ka fa pili o ke ka fa se Mereka fahamai awak kau fasih pe, awak kau faham leh. Malah pelak mengah ulo limba lalak kami ulo di malu kau.
0: Aku fia fia lo fa pensa ongalale.
1: Ma ku fo ke lo si timing ai pilinga. E kuri kuri ya mangu fo benga lungol fa alo ke opa umo ira. Au bala la pa umo ira lo lo ai. E ke mo kwa ke ke ia la ingal pa umo el pilinga lo lo ai. Le la pa umo le pa u ko je supo e pa u pa u ko le supo i vole ma ai ke.
0: Sa ole le sa ole le la wa ia onna ol ta timi wa ta mo e le fu fa ta mi ta ta lo ta longa.
1: Ia sa wia.
0: Ta longa le. La pi liki mo ga ni ta lo fa chu malo. Ia mai ta wa chu ia suinga le au wa New South Wales. O le ua sui mai ia a wali le nei o e sore fa malu a tutina ia tau ni ne vichu le o wala au mai foringa mai o le pili la ua bifo i o le whanau fa malu du a tu ai sa mua a se ka pe a tu lau tetu e matau atu le suinga le awa New South Wales le o iei wa to lima la tau o le utu e sau lalo le tunu ia Stephen Cratchin mai a sau a misila li o Liam Martin o le li tonga o hau mole o kala atu ia Bradman Best ia ma Blackie Braley o la tau wale fifilia i le talonga buni muli o Apisai Korosiau o Brian To'o o Dylan Lucas ko Tony Stacks al malu na maua tapo kalamele fetalia i o le coach a Penrith la li fule le Cleary ia ma le coach a New South Wales la li i o Larry Daly wa fa'ala uloa e Larry Daly ni mafu anga ule fifilia le alo le atinu usunga ya pranto e faisina pupu ai o atali e tue ila le faya onga na faya onga ya pranto o wa se furu lima ni tausanga wa amaka mai ato o la ikiki la uo ha se furu muntu tausanga o ilalo tamalole o Cleary even Cleary fama e le ai masitangata kukusa na mwurungo le oso male oso to
1: Money,
0: money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money Wala na le pikia pranto e faisina pupu.
1: Ele tau lana tu ua to'o tua le tulanga lai ai, pe a fai pupu. Ma fatau mo polo veiki jaku.
0: Sao tami haf, sao hukwa.
1: Ma mantua o kanka pupu nyei. E se le pu e ngata. Wala ke pu e kue lunga e kami mai lalo. Mena e manai e tele mo moe le alo le latunu. Le anga e poko fai failanga mo moe. Wa e pupu.
0: Ele i misi a lava to o tanu o na fufili. Ia iwi le ia kue... O se fwit la.
1: Me sidi. Paola le mele ukalo kalo ya to o ya faya inga ni kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa The Malore, I trapped your camera, Salafai, food, and I saw Stephen Quest.
1: Yeah,
0: correct. But two, a little thing, a little
1: quite my
0: friend. A little bit, I shall come coupe sambo. I dropped his palace,
1: Spalling, yeah, Miss Malo Valley, I did a link of Carlo. What's come out of stacks? I said, if you feel it's Alo Malosi, Carlo Malosi, Scama, yeah, I level drop a. Ya maskamo to
0: ya mai tau atu le footpicky New South Wales i taloga pona nei o le tasi o James Tedesco o le luo Jack Bostock pe ia la tau tafou le alo sui mai ato o le talo i le neif i le au fuu le Dolphins o le tolu o Bradman Best o le Fast Stephen Crichton o le lima Mark Nawakina Wase Ole Ono, Mitchell Moses, Ole Fitu, Nathan Cleary, Ole Valu, Payne Hess, Ole Eva Reese Robson, Sefulu, Mijo Barnett, Sutasi, Hudson Young, Sfululua, Liam Martin, Sfutolu, Isaiah Io, Ole Captain Folia. Aufale Leo, Cameron Murray, Aidan Fonua Blake, Aumole, Ola Kawatu, Blakey Braley, Ole Sfurubalu, Ethan Strange, Suruiva, Tola Tau, Kola, ya Malelu Sfulu, Victor Redley. Ole au kuinselani malu, ya maitau atu, olo tumaupeel fupekili anikasula li, o Kaelin Ponga, ole lua, Selwyn Kopo.
1: Kama au kamanga.
0: Sole kamalea, sole makaukia.
1: Fikine ka alos lea.
0: Sa olele. Tolu Robert Toia, ole fa kakokamo hema, hemsio tupai fido. Ole lima, yo fifita, ole ono, o Cameron Master, ole fitu Sam Walker, ole valu Thomas Fleckler, ole iva Harry Grant, sefulu tino fasu male awi. Ya manuia talonga uso, ya mese Britton Nicora, shutasi sfulua Kurta Capewell, shutolu Ruben Kota, au fale leo Max Plath, Patrick Corrigan, Jeremiah Nanai, Malo Kamasaoa. Sufitu, Trent Loiro, Sfuruvalu, Reese Walsh, Sfuriva, Mari Taulangi, Malo Uso, Malus Furu Kori Hosper. Ole Aulina Kunselani Lasha Loa,
1: Malayal Tato Aula, Nay, and Mangalia Pampo, two seven no say Fata Alo Maya, Famo Moya, Taulangi, as if we allo let you know, SL my for Sanka Alo.
0: El matualea masialo le atunu o tui fale tunu. A misu yang fana o pasifika. Tato baile malu le valu se fulu, iva se fulu. Sa sea, sea lava yeji sa mua. Na tamafu osen filpaina. Sa na ia le sa piki mai aile. Auso mai rubber tonga fuile leo au Kevin Iroh, Martino Iroh. Tony Iroh ma Kevin Iroh. There's a male coaching you see la fu this a coach a manly yeah never time I have team in it along the rapid kiwa over male affect a mighty policia while she tala it along a licky a matter my level to shall it teach you for the no or the lima taula by do your last of a cool got one for me to in the man where I am.
1: Le wan mantua mkeni oka ya I talong na umoja tala mai lea se alofu leo o semustiti ya New Zealand kero peo tau yese ya
0: na mawanya
1: ya nefa peo mwa musulun ki nga kwe ka aloma le kwe fia vai le tre fia mata isi un tina pa ta alo alo le mena kala vea
0: tulanga le na ia sata tauna faile ntala le na Ile temina ele umma sur champini ale Super Rugby. Wana lana la violenta ma ili sub talonga Chiefs ma kumiselani.
1: Ia ma le rossi.
0: Ia ma salo. Po wa failenta. Wale fifidialenta ma ili sfruti ma ale All Blacks. So olevo wa mai fechunga. Ui. E lo si fie baka baka pe akaro lang kama sa lo lo si pe au ile wa lo sa lo disi fale leo. La lo fai mai lo. E le fi matamata e zon tamma a. Asa tan failenta la. A le fiki lang kama ile au fifidia. E no e no ma i manatu na wis tangata. Wa e si o buta tu manatu wa sa va pe la sa olan mau. Sa ta wa lo fai te milen la vie e zon tamma o kwe la kapi. O lava nga. A me si duwe talo le o plex. A o languna la isi tangata le wa mai nei paralangi me si tangata fe mai. Oi, e se ve konya ki anga le pika lan ka male suru lima fai tau dia. Fai mai lua. Kau le fi kamaka kwa sa kama a. Pe fo ringa mai e se foi a sa ongo le mea le malu. E se tunga la vea mo tamta alo le ulu. E ta ilo pa wev iPhone le mele tu la iska mo brand li ma. Pero fe telo temi nga wa ila vea le anga fo e ai talonga. E le vape na temi pu e ai.
1: E moni, e moni.
0: Le vinta to waifi nga saur pia pia e talonga li pu laulangi ne wala vea mo talonga Afrika. E ifu talonga Super Rugby. Yo le vinga faka i kua. O la vea vape na. Yo le na wev aya wala wotete e mato rua.
1: Moni.
0: Defe mai sina la to ya mano nofo e se le ika al carbon la vea bo un bre bon la la capi bro wa mai te te me le ita
1: ka fa le to nur ma
0: ho fa le fe le si le fia i le tato au tato fit pe fa se fa se kam bo i kam ka
1: e moni wa o te nga mena o fa le ka fa le to nur ma ho fa wa
0: esa
1: la nga ka tia lo fa fa nga ya lo fa na vol tato tu nu la nga i e sta se u so lo i o le matu pito nu ya ke me o ave taxi sa ma sa ngo piki ya wa lu le wil che Anga la vea ma fo la capi ya na famala lan kala vunga le ya wole ole me faila tala vule le mo manatu tele le ile le sele ni aya olola kai mi la vea I ma paralyze ya wole lo po ya fa ngala le ya malosi ma maltupe fa ko fo le ta tu tino le ta tu ya
0: sa ole ni malo de fa fo yo shotali to li to no sho fa na ta noi
1: ya
0: Tamau, lain masih sefir kapi. Lelang kau kasar kali lagi kira ni. Awak kau epule oi. Aifis fengaluanga molo rusukalan mektano ilikula. Ipekial le bulis. Asal ngaf. Fmai le molo ngalong ngalong ngalong. Mak pukleya lima sukala ilikula. Fak soli. Efek ko anga ke fa maungi ol kalo ngale ade le ke mi diong ar kausa ale we ar fe me bolo ko lo nga ru nga prik ol fashiba ah fashiba fa pidik
1: le pidik
0: ya o nga ru ele last en kam ki ol fa o nga o nga we se me nga ole o
1: ya chel fi mo ke ni a fa yo la wen kale si yeling al wen al na El time me fa yelanga ye kon kala ke mo run na yelanga ye pisingis.
0: Never know.
1: Never know. Because ala la iki ka maiki. E fa lo fa nga u masanga nga fi fi la kapi. Ma le time na o ngai o ke le halwe ma ka la kapi. Or galapu I pudeset. I fa mai lo fa nga. Let me kill this over ma ka ma ka long. O fa kwai. Ke le fi va ai ki o lu la ve mai kon ole la kapi. Ma o kala nga fa lo fa nga. Ngai uanga le ko la kapi. E poko mai aka mai e mawala kupe ala kere os ala kisa le mu ola kapi e tu I hale ola wa kusa ola full time nga longa longa full time nga pe afa e kafe ba tu le fa fonga le tu tafe tu toyo ngutu ki ngalo lulu me umor kingo ya on mena titi lo ika ko ya pula tanga te nang feeling
0: e fa pena man tu fo talonga fa pelenga tina tol tai david tu e o te me fushu anga lan ta ma le te te ma mata
1: ya
0: a ka kalo fo lo matua e de ka kalo ya maloro kama e ta talo e ro fo ka ma le fushu matua
1: wa le lo me ko
0: pa on mena te fi e loina e kapua e fa kaura lo salio afrikali Wasi ele kan kong lang fang ngau le makamakai papua. Papua me fi fang long ngau vidi me tui Amerika po fe la fu sui ma.
1: Malo.
0: Woman ria. Ye va kwa fai fo dio resian kakalo. Ah, se moi de mal va penata to matua. Ai la au no tato temi. Ma ima pe a kelen ka haso ka ki kau kwa. Ai. Ai ole a tuatu de va no. Ya fa mo mai tato tu no de tu di ba minute. Ye
1: manatu tato bu kala mena sambo mo ne fo temi fa fa telefo sunga mo keni mo le pokala me fol ne yaso mo telo ni so vanga sa tapene ni fo multato pokala me e man tu multato pokala ma sani ta ya o le pokala me lo talvo mai le ono le valu o le asfroile la fa fonga fo sunga mo keni mo le tu la fitu se pa ele tu la valu o tato globo ya fa fo no sunga mo keni tato globo la sto nai ia ola song fu tato pokala ma sani e mal suma le lua se pa e fo ele tu la tasi a so lua e mal so lulu ya tato to feel like for this time mo mo I multiminate after the love sa mo fa fo mai pa malu lu wat to fa fo sala na ngana ya fa mangalo mo fo lo fa ngalwenga sa tang fa la fo se mesili in en fa family na fo lo fina ngalo wa fo lo fa fo mai ana ona fa mana tato tato restala o lo wa tapene na fo tato restala fa mol mole a fa na tfi fi fa fo mai e vela va mo su restala ya na ona tato tu la fa mol mole na o mia lo lango ma lo so so ni mai in en fa tu mo ina pe tato taimi lu ngol ya ya mo termine e manu ia telele nei fo ia fiafi a sa une tfo tato a tunu mo tato ta longa le po na nei
0: e ko new south wales
1: poña ke kapo ai ia foi foi mali e o foi ngi foi ingala o nga li o le tongi ki vi e ia foi ingala o tongi lo foli
0: ia le na
1: ko kunselani
0: ia man tu fu sa mo va tail malo li tione le se di tu se fas po se cha pipi
1: ia
0: o li ki o ka ko no ka ko io ele ia fa tai fo e lo fion al malu mo le vano fa ve tu mai lo to on de mi ya mo kin fale so fu ma ye man tu man man tu mai fa ma ya le fion ya le mal fa sa fa mi ka a lo fa lo to oi
1: so fu